me se mi bro na wa se me ni mo nya mo o ma bro fo bi na ti se mi o era di na do ni o ma bro se ti cha di mi o o bi a ma wa wa di a yo me na wa se o je da e fa fa se nya ko te fa fa se na fa ma tu ni na.

sa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se wo betu mi aye ena yesu tini ne sa o de ka o mani chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa anya sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa e ade atisu mpo